mba oyɛ philosopher hey yɛ wɔ buoru na wɔ nkokɔ the mother of baby unika prayer so sa pema sa boss me wɔ mɔ hɔ yɛ me hwan hwan unika prayer sa pema ulibide wɔ soro abra

se ompɛwo na wo ka kire wanka broken heart ni wiase a obi mpɛwo se obatɔ me ni wa wie me mpɛwo da bi onka nkyere wo bubu akoma bubu nkitinkiti ni wa to apansam batɔ wo hanɔ wanya broken heart da fansa to akoma so na me mpa ma wo odo obi sa odo ba bi sa na wo yi wo man odo abrante bi sa na wo yi wo boy fansa to akoma so me bompa ma wo

0: papa ena mo adom no mo wo hunti na wadu bebia waduro yi
1: yeah
0: o se na de oda wase o yi wa ye kanfo odini
1: sa pepepe
0: papa okoso aji wo nhira onyansa no akwanchire se dia look 52 kan na se na oba yesu onyinyansa mu onyahodin mu enyi adoye mu sa na ento baba ifi na de kwe ye hu baba ye hu wanim yeti o baba ka ye nti wo nka wonu nyam empa na chida apanfo ne o adwuma nyina papa nhyira nwale won fie no won fili famu papa ni fie ne ma na busua ehye won sa
1: amen
0: na o jina ni be obi kura ya e na hi se ni pa ye kasa tia na wo yesu di
1: amen
0: e pega wo bo ni e pega adwuma fo ne won de adwuma nyina ra ema wo nhyira e wo yesu di mu amen
1: amen.

0: fa wo do ewo mi no titiri ne mini fa wo do ewo mi ewo mi ewo mi e pa cho o cho o appliance na cho o sigma appliance e papa to
1: se papa
0: enye papa ke yam ho da uruwa e papa sigma appliances
1: papa ke tie ni education